0: Thank you.
1: Moun mouri pa timide. Gade tout bagay yo fè la.
0: An pil bagay.
1: Yes.
0: Bon bagay.